temi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chikape achualapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara e keji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi angon fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba angon sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okpan ju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun ye na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

0: Al'umman ƙasar Togo ga wata sanarwa. Kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen soron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen soron a kashe biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin. Kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.
1: Togobu faka madina na mi minna barawaran dida na barbara harna mundi mundi bambor be barbaki de kan ragdirna wule ragdi torna be ida mu bindina runi irin kere ni rund de ga matar na barar wule mundi ba son to murim nogri mi log talbi de gorakirin ana ba sabjel katakirin aninde bindindan tabat san saban central plateau padan martin padan redir mi tabat dana nan kan kargan padan nan luma berungun bawna mi minna barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalan nan murana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada banda oda hidir bawna mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ku kuyu arku bibir ba kalani ba be ba birbina kalan kan bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kai made yiko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tambinguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamilisi asugo ni da banla me dugna na hatun be ni sana ti dugu ga tu
2: ta na tawar togo wisa ema meela nekal mete se fena pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rewe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rewe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wolnyen tekle hundong karwe kata ka hundong kat oso ay kun hindil nalara engkan tala ay kun hinitis ka hundong karwe kata ka hundong katana aku asa ha muto nampa karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawenya na e carite ne kor dek pakau ka ay kun nyere ni kaminya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampa ka fala na wara kung bata kara na wara wawal na wa muwa mutu nampa ka fala nuwa mpase wana wajar waten wa wasa taku tita temer ta wali ka seta nuwa pis wana wanta wa walona mutu te hindu ka huwa hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta ukwana la fia ka agweta mutu te hindu la fia sarta kala ya atikis awarta ya nuangka yeku lina okorota minister nampa nyelo alafia awaren na wempateng batasone fokusu alafia awaren.

0: Tên nì bí kê la kà lê ngũng kô gần chi mà nhìn nhá rà kê kù bù mù lê tù tù gù tà vè. À nhìn ngũ rìa yê phê ngũ kùy lê vè sà vè kê rì tù gù gần đà rì rà nè yô kù tù bù vya. Quay tè wù lô tù lê kì chê chê yê nì yô rô kù vè sà vè ngũ kùy bù kô nù lê. Yô ngũ kùy lê vè sà vè kê yê sàn wà tà bò yì. Kê tà sè sàn kê wù lê phê tù fà kê sà nè kê prì mà tà tè lù jubè tè mù nì yê kù rù rù jubè tè mù nè jubè wà tò pram pram. Bila sebu uwi ke atak pame anak menek lengke pulo purwar berkenda berkenda kola sokode menek lengke pulo dapanggu menek lengke koka til ricevye menek lengke pulo mata mele etinine ika felak febi kwe wukunda kasa kura kura kofi sabalele sebu uwi sa kalola nye ufale ketayite ke wule fekara menek lengke pulo mulome mumu Uye mena bale. Uwukui la berke motumwe. Ya waro le melek bengke. Tubuwe la nyare vire. Uwukure diri wawo nyare vire lo chungulu. Wewasa ulurure abayi. Mena faruwe ulayiri la wele me kuruguru.
1: Tugu wa jama ikaso. Ika mnye netuwa obo japa. Wakpetu wente punuwa alafye. Insa iwe yapoti ye. Tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Bijindiche diche kibeba ndiche dilawa. Adadi, soboron wa dubri biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori wa iwipuni ina akibacho wa iwipuni ini. Ba, napongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nichevyo wa farande, duburi duburi gane. Ike duburi dileri, tuwa anasara damu. Wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri. Iwe mafuna, Bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete dokta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa bi da parenti ne fivo wa ewe ki pere towa tinibiti soboro credit
2: aha to go na chim nyul sa ke bangma ke tinana dubwa nana nyai ne da ka blati na da gbagba ne acha ne lejo ngwambi abana na tinna yirum gbna kanya ne ma bajala ngwa katrna kanu ngwa ka na da gbagba ka falaban kitade kedo na da gbagba ko nye koma se ke ne trete ka tin ma kumo mo kunya fiba a simple tunati se trete ko da kom na apipi ko pe ngbapo abura ya na je bo baba ngaya anebo
3: togo juka mudatu odo tike o etona agbeto bi so tike si dolele logbo igbataru o akosudo akuti pelun ku video la mesen ogbole kachacha me ko lo iha gbo wa towo o so afolote inu nu ona juko togo juko la plemo mudo mama avava me le togo ni gbadi ho le pe ki ma kho ma kho gbali gbali wa to ko me le kalika ya han agbeto opo anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke wi vo adeno zalikule la va inkeke amade tolono a fole tile kweti memile wa do amenleto wa to akwedu o mele kareka ya hlemi kodu godu to wa so coupon ti ni o ma vie a sonomi coupon lo yana no mudale ni ti mi a ho kolo fini mi ave khwelo izi mi a pole mi a solono kolo ame khokho nuide a sonno amenleto no valo mi gbo Ete, inyigbedwa si, ti so, akosu do akuti kpelon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do mekolo, irado ato.

0: Bugatu ga bufoka madere na mi minna bara orni hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragdirna wele ragdi tor na be ida mu bindina runi irin kere in irund de ga matar na bara wole mundi ba santo mo rim nogri mi log talbi de wora kirin ana ba sab jel kata kirin aninde bindindran tabat san saban santra plateau panan martin paden redir mi tabat dana nan kan kargang paden nan luma berim gun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani ba be ba birbina kalan kan bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bambata minna kai madi yuko kai ta wule be ibe meni titin bona tin bingna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getin boti to gun an kamini si asu ni da banla me gudu na hatun be ni sana ti bin ga ti
1: tartata na tuwar togo wisa ema me yila ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro ko so lao taman na volta taman korom nyante kale se se unon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasan nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wolnyante kale unon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hindil nalara ngantala ko hinitise ka hu non karwe kata ka wonon katana akosa ha muto namba karate tata notasna gran lome ne resiru misse muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ne kamnya ka kalmina agelmita gra yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka falana ware ko mata karana ware walna no wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temerta wali kasta no api so na wan ta walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo ala fia awaren na wumpatan mata soni wa husu ala fia awaren
2: Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa oboe japa, wakpeetu wento punuwa alafyeye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi. Soboron waduburi, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune inakibacho, wa iwe pune inyi. Ba, napongo wa farande, sogade wa farande, atapamu wa farande, nichevi wa farande, duburi, duburi gane. Ike duburi dileri, tuwa anasar damo. Wa iwunkoni ilobe, kibacho uwa iwunkoni. Pui, tuwa karawa farande, ne lumedong, ne za duburi dileri. Iwe mafuna, bangma ncho farande wa ba minuna a aye, lubon wa befo uwa sobore. Dekeba uwa takada wa ba tewe. Dena na eso basuni, na abe fo soa sobore. Inyete lokuta wachunsiye, bibi nyunsi. Kido soboru poni. Yinsa alameri wabida perenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di perenti
3: avant que je ne sois né avant que je ne trouve la vie.

Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Kan kokona na sanke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa o kan jam mo pote bina wi ke puini na, ke yote sa yu puini ni dal. Kan sanke dapon so ko de atakpame na maritime atan problem pe yar. Lili mo sa o kan jam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yote sa wi mo ko salada. Na ma na san kara atan pon. Na grand lomé a tempo blan yar yulung ba sa ga na cha na chula ga bna leke na da ka blatin na do gba ya na cha ni lejo ngam ya bna na tin yurum gob na kan ya na ma ba jala ma ga trna kan na ma ga ka na do gba ka fala ban ka ta de ka do na do gba pour ki ne koma sa ke ne trete ka tang ma ko mo mo ki nya fi ba a simple to na ti sa trete go da gom na apipi ko pe ngba po a bora ya na cha bo bo ba nga ya anya bon

0: togo buga togo bufoka madere nal mi minna bara orandi hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragardirna wule ragri torg na be ida mu bindina runi irin kere ni rund de ga matar na bara har wule mundi ba sonto mo murim nogri mi log talbigi de wora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindindran tabat san saban santrat plateau panan martin paden redri mi tabat dana nan kan kargang paden nan luma berungun bawana mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawana mi mina kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu har ko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kay mali yiko kay ta wule be ibe mi ti tambo na tan minna mundu bana ma tu toraba wonna dum ida be imugu getem boti to gon an kamilisi asugo ni da banla me dum nana hatun be ni sana ti dum ga ti
1: tartata na to war to go wisa e ma mi la ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nuka nota la kun huna nasa nisa ka hundong kata tena tapa sokore atapa mate tata nota sna maritim taman na volnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hindil nalara Nkantala ikun hinitise, kahun nongkara wekata kahun nongkatana, aku asaha mutu nampa karate teta, notasuna gran lumi. Nerisiru misese, mutu nampa ayoko nyari ngena, sakana ha mutu nampa na, bau ngena, ikarite nekor dekba kauka ayoko nyere, ni kaminya ka kalmina, agelmita karayir ka amaire, awanta kasahami mutu nampa ka fala na, warakung batakara na, warewa wala na, wamungwa mutu nampa ka fala, nuwem pasewa na, wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali kasta no apis wa na wan ta wa walona mutu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo la fia awara na wumpa tan wata soni wa husu

temi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma londi be chikanya acho alapa melo e ako fun e bo wa wa neni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpanju ni elon la bone yesemo e mbe ako fo fun e acho alapa mbe bogba kasuna be acho alapa na cheobo aro epo ni iba ko ma mu e nko e tindi ndi chelakun e na ri ndi aralile un ene na cheobo

Temi omo Togun an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to chikapen atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuyawa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuyawa aboche ne re kara unne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma londi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpanju ni elon labone yesemo e mbe ako fofun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo arwe poni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun e na ri ndi aralile.

tarte ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundong kata tena tapang sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na volta ngente kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hindil nalara ngantala ay kun hinitise ka hundong ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lume neresiru misse muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ay kun nyere ne ka minya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kun bata karana wara walna no wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar watena wa wasa takut itu temer ta wali kasta no api so na wan ta walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna o korota minister na pa nyalo ala fia awaren na wumpatan mata so ne wa husu ala fia waren

Tenne kpi kala kaale ngunko genchi ma nyi nyare ka ku bo mo le to to ku tebe anyi nguriye ye fe owo ku ile ba se be ka re to go gendere re ne yo ku tu po bia pe te wo lo tu le ke cheche ke cheche eni yo ro ku se be owo ku ile po ko nu le yo wo ku ye le ba se be ka ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pra prang blese bu o kwi te atakpa me anake munek lenke pulo purwer bekende bekende kola sokode munek lenke pulo dapangu munek lenke ko ka tele ri chevie munek lenke pulo mata mele etini ne i ka flak fevi kwe bu kunle ka sa akoro akoro ko fi sa blele sebu o kwi sa kalola ne ye e o fale ke taite ke ule fukara munek lenke pulo mulo me muye mena pale o kui la ber ke motu muye ya woro le mlek bunke tu buwe la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wesa uluru abai mena farwe ola iri la.

tarte ta na tawar togo wisa ema meyla nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna na sen nisa ka hundong kata tena tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hinil na lara ngantala ko hinitise ka ku non garwe kata ka wonon kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lume neresiru mesese muto namba ayoko nyari ngena sakana ha muto namba na bawe ngena e charite ne kor dakpa ka ayoko nyere ne kamnya ka kalmina agelmita gra yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana ware ko mata karana ware wa walna wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temerta wali kasta no api so na wan ta walona mudo de hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kona la fia ka agweta mudo de hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister nampa nyalo la fia awara na wumpa tamba ta soni.

O sɔ a fɔlɔ tɛ i nɔnɔ jukɔ togo jukɔla pmɔ mudɔmama abafa mɛn le togoɲumandi hkpi ma hɔma hɔ gbaligbali wa to k'o mɛn le kalika y'a hlagbetɔ kɔɲa mudɔ le nisiamɛrɛ k'a hɔ nɔ milen kɛkɛ bivɔn denu zalikiwle ti lɔ va yi kɛkɛ a ma dɛn tɔlɔ nɔ a fɔwle ti le hwe ti mɛ mile wa dɔ mɛ hlɛtɔ wa to a hwe duwo mɛn le kalika y'a hlɛ mi kodugodutɔ wa sɔ kupɔn ti ni wo mavi asɔnɔmi kupɔn lɔ yana nɔ mu dɔ le ni ti mia hɔ kolo fini mia vɛ hwɛ lɔ yidi mia kpɔle mia sɔ lɔlɔ kolo amɛ xɔxɔ nui de asɔnɔ amɛ hlɛtɔwo nɔ va ɖo mi gbɔ etɛ yiyi gbedo asi ti so akɔsudɔ akuti kpelɔnkuvi do lamɛsɛnyɔwo gbɔ yi le kadodo me kolo iradɔ atɔwo.

0: Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokona na sa ke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa o kan jam opote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon sokode atakwame na maritime atan problem pou yar. Lili mo, sa o kan jam opote bina wi mon kone lu, ke yoti sa wi mon kusa lada. Nama, na sa yu kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar ñul ba saga ne acha ne ci la gbana leke ne da ka blatine na do baya ne acha ne le jo ngam ya bana na tinna yurum gbana kan ya ne ma ba jala ma ka terne kan ma ka na do ba ka fala ban ka tade ke do na do ba pour ki ñe ko ma sa ke ne traité ka tan ma ko moy mo ko nya fi ba a simple do na ti sa tro to go da ko na apipi ko ke ngba po a bora ya na che bo ba nga ya ana ba
1: Thank you.

da pango muna kildanka ko ka teleri chevye muna kildanka pulo. Mata mle etini ne I ka falak fwebi kwe wukunle ka sa kuroa kuroa ko fi sabale le sebe o wukwisa kalola nye. En, ofale kata ita ka wule fukara muna kildanka pulo. Mulome mumuye muna bale. O wukwi la berke motumwe ya waro le mle kubunke tubuwe lanyare vire. Wukure diri wo nyare vire lo chungulu kwewe sa ulurure abayi mna farwe ulai lawe la mi kuru kuru.